suba wite susniba yuna unsa na nyun ya susniba handra kwespa un secha igua chakpa wow na wen kachaso no me suba kan na wuya na nyun en yuna nyutunda na nyun ya suba kun chaske una wega di kwespa jamai na ku siente babuy bille.

tau ba izuba en gwayu na tun cha skem na wegra nyu izuba jom tun pina ho na nyu ja izuba jom ye ja metau wat ko ba wala e wana ba ng gwa ba jom yi u na we hipo ne kucha izuba jom ye ochunde ya na bats ko ja kun na ko dio ja izuba ng gwa ba ki gi wai shak ja izuba ja ubo atio janyu ya me ja suba na u igwe magiona ba na pitse yu ja suba jamai ki jabio tsku dio ja tul gwe suba ki jaba akhe knu gu dio ja suba jamai ye un gwe yu un su gna yu ja suba na watch puch na wa dio ja suba jamai ye ai suba wala pu yi bi na wa ja am bats ko de ra tu pina me manyu jamai ye bats ko de ra tu pina ksha ja chichkwe was wai shunga ja atal guevas niño de yuca de yuña gueve de yuchaunche wala guais solo buen año ya suba wechunde na ya ji gua chani suba jamai gue wala na gue pana uka deva ki guai meña kudio na che chamai wala pita niño na we kamaño chamai ya metao ya suba batsque guai meña kudio Kuite suba jamai deva chua ye u meju ya suba jamai handa ra kuite yo wala pitanyu na wachi wayu ya ba mish na nyu ay ente ba jamai kahiu na wa atio ya hi metau ya suba jamai na kisab tulgo suba un kwe ba un hip kudio ya suba jamai Watch ya suba kuse akn ya uhe nanyo ya suba kute yu mau rab eh suki rab pakwe nanyo adu jamon jamu ya suba wala pu yipi yitawo eh de yu na kinyo ki uhu diyu ya suba jamon yun suga nanyo ya tska wa shma de yu na uhe ya su yu nanga gwa se waya kaseo nanyo adu ya suba jamon ye Wesh pa kahio na wohe cha suba Walla temen ji waisha wohe na nyu Cha suba jamo ye handa cha Kanse na musia mehi cha suba walla ji wai na wohe na nyu Wesh yu achu na tzam kwe kis musku musku dio Na kisu isu ta jamo ye ki rap cha suba tanji na uhu Wechunde ya na wach Kihi wayu wai po I po mewan kanab jamai zam gwe musia ko dio cham su ki rab tungung ya wa hen kan she ja su ba zam gwe ta ta na wa na nyu ma nyu jamai ki su sa cham ta tan jinong sang mo su a dio ai su ba jamai ja su ba ka hi na nyu ma u hu ba fui fui na dio ma u ba u hu ran na nyu Azu chanyu yame wo chinde ya jetska wo shu cha so ba jamai ya zek che wo yu na wo ha so ba anyu ka chi chamai wala thanyu na nyu ki na ki chwa ya ra ba ja so ba ki ka se na wo ha ju chanyu me gu diu na ai se yi cha so ba tanje na mus ku diu me lyu ga yo chamai cha so ba u bu zme te ya me ta wo te yo na ki su tanje na u ku diu wach ki ma ya wo yu Wayu yu wa kasang na nyu cha su ba absurd ra gu na nyu wo chun da na ma yu gu ya yu wala thenya na nyu cha su ba jamai wala ka hi na wa na ba su ko tawal ta chu cham tha jamai wala pu bi na nyu cham ba ku na su ba jamai wala wa cha tha wa su ba jamai ma nyu jamai loch ko wa se cha su jamai ka wi na wo na nyu cham ba ku de ku na u na nyu ma nyu jamai Jauh wala pi nak kah bandar nanyu jasu empat skuad rent yang menyu nahu hasil kuas pada mui jasu kuas nahu nanyu jasu ba EQP nahu nek manyu jauh iya nahu yuk tak wakan lagi itu nanyu jami mae jasu ba EQP nahu kudiu jasu ba tunt ketan nahu hasil kuas pada mui nai suba jami kahiu nahu nampat suka cawil tanyu nasis bahan terjemah sena uspan nek nanyu kuas pada mui yu acuh dan nahu nai enten nanyu Nanyo ay suba tachkuevas jamai mem na wahi nanyo ay suba wite sus na yuha na ente nanyo ya sang shai kwe shakpa na ente puisha na wahi nanyo en yu na wanyo ya suba tunda nanyo
ahí supa ya muy cajivo, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada

en cuello un avión tunda naño ya suba ya muy su naño es a na en de banaño ahí suba naunta ya suba yue cají una buena naño ya me estaba ya suba ya muy guacha yue chunde na buena en cuello de adiós ya suba handa ya guala puy pina buena en de naño ya un sustao ya muy guala cají una buena naño ya un pasco yue de bello ya un gua una buena cuello ya suba ya muy wala shua hananyu mañu jamaye a de gue bas wala thing shawu na wa che wa chunde ya mañu ya tu ka su yu na gnanyu ya thang wa sha bai kin su ne da wo ha na pja su pa jamaye utana su ja la mustashna da thing na su adyu ya su pa jamaye wala ya su wala nya shu mañu kites me da nañu ya su kwash pa jamaye ka hi na wa na ba su ta wal da nañu tuncha kite na wa jamaye Now at the thing me oh now could nanyo my new jamway wala keys now it's jazzuba jam not but square with you my new jamway nya oh mannequin jazzuba oh has you stay you money dear you know henna not then are you I suba quash but jamway kahio number to go to wait than are you Jas pa semua ye, kosh pa juga cunda tham nanyo, mainu jamu iwal aki is nawa hece, jasu pa nak empat kue, juo jasu pa nyaku has medak mainu jamu iye kuat serajio nyaba hece nanyo, iste yo maun se kuat cunda ateng kue siu jasu pa wala hiwa neku nanyo, ay su pa jamu iye kahiu nawa he na ente nanyo, juo juo jamu ateng kue shak pa puiwa nawa mejna, eh su handa tanji nawa kutiu, kime pita su pa wala tash nawa hece. Aju jamai kuas pana ente bakahiu na wohe nambat suku sambil tenanyu. Ja kitsu ba, hui hui na suku tambat suku ba. Bocunde ambas kau kuas pa ambat suku ba up tenanyu. Ja wits wits su kuas pa jamai up tenanyu. Kuas pa jamai ja su pa juwe cun dena wohe nanyu. Aiy suba tundio enku yup su na wohe kananyu. Nama sunya tau kah na wohe haziu. Ja su witen suba mau drop kiki jamai puiwa na wohe pungkah nanyu. Aiy su yo ani sa jamai puiwa na wohe sunka. Ja tau camp kash nanyu. Wite jamai sej sat kash. Haziu ja suba jamai hijab yuwe unsku dio. Ja suba kahiu na wohe wungkah nanyu. Eku ja suba unsu neku na sa wohe pa wohe kuasa ikina unsa na ente.

metaw na en suyo ay supaya may wala mina usna siya ng may witi sa ba tam ko kuchicha wala imagwe ba ka kanung suy na nyo ya metaw ya su mayo tam with yo ed squem ed sin yishi pan en cuestión de ya yet kwe su ba namo ed suyo yini Kim me pchaso ba jamo ye chau thau na nyu chau na chamo igual a pago na ve with you sam inch pai pane yet ko eso na nyu ya es pas chamo igual a khak na ve ju na sel bi me nya kudyo ya es pas chamo igual a khak hei na nyu aji ja su tanji na u gudyo chai me thau li me ja ko kan se na u ha chai me thau cha ron hi ban kha with you walinda With you, jazz, cerveza, y me hago ya, güey, casi en agua, tío. Jazz, ahí supe llamó igual a cajillo en agua, en año, baños, baños, ya supe llamó y. Ya se pas tenga na wey tamaño ya ron himanja with the yo ya walinda eka yuna se mo ju limas kakes meda limea ma su bauska haina ya mo ju kake de meda ju ay su pa mo iguala puitas na wey na yo maño ya tamgo na nasio ya su kake na with the yo ya limea su maño ay su ya ashna Uwe ya ju ya se pas mo iguala kahiu na wey na yo maño maño ya se pas mo Chuainas pas kuesh chamoy wala newa wa chau Chuainas yu masumenek chamoy chasu limea gwe wicha Chuaina wa na nyu auna kahara nek na nyu peite ushi no hegin chucha ja chamoy unski bus menek na nyu ai su pa chamoy wala kahiu na wa ju iko shu chasu ba manyu na watch watch thau chasu ba tunji Wala pizza in tau tunji na pchangji mea gwa yu wala ushi na uwe gna nyu Pe imanza kafsu nek Pinch akaf yub kaha awanek chasu ba chamoy suwe ya na nyu Ay su ba chamoy wala kahiu na nyu Maanyu chamoy yetashu maasu ba chamoy jimea yi ushi na unsu da ziyo Chas pas chamoy wala kahiu na uwe na ambazu ko zawilte na nyu Achu chas muskib na uwe nkaze jetkwe su ba maanyu chamoy Jai metau jasu ba jamoi han da ja thank me good you Jai te ba ushin khau na we na nyu aju ai su ba jamoi kwala ka hiu na we na ba zo zawel ta ju aju na ta wala bui bui na we na nyu go jong spone go ju jas ba jamoi ju ge chun da na we na ba zo go zawel te

Si mayo, ya suba ya mon yet ko suba. Ya na atni, suba ya mon wala ibta u jam botas iwan kau. Ya suba ya mon ye wala yuta na wa hijma su ye. Ya suba ya mon hiu na wa ina nyu. Aju ya suba ya mon wala teng na wa ngasai wachunde yet su yu mayo wachunde ibta u ya na pja. Aku ya ya mon wala su ena su na wa ke. Ya kuashchi wade na sakkules khangan upni bai pan na nyu ja ba jamai tsak tsak shukhat ku dio ja sak yo wa chai kulan ex khang na nyu wa ha cha yu na wa ni se jiwa ba aju jiwa de ba wa ha cha khang ku dio ja su ba jamai ki ba na u gi thain ma u jina wa nine su ba jamai wala ka hi na wa tha wo ja sak ku ba na u gi kulas khang na wa na nyu Chun dia na empian kasang wen yo se kuala de yo ja su ba wala cha cha wen na wo se ati ja su skip na wen kaze wo chun dia ach nak se na se na wo na nyu na wo chun dia ki me khambia wen ji tha na nyu ss yo ma yin sta ja ba ze ze ke shu ta de ba ha wan ja ji we kwe ba phu phni ba yi pan na nyu ati yo ai su ba ja ma yi Puitas na buena gente naño namba tu cosa soy yigo shak pajamo iguala kahio na wajio ya sa jamo iguala puipi na buena naño na sispa e gojamo sena un spane naño ya su pajamo ina ente pa yuwe chunde naño ya su pajamo iguala un skip na buena se ya su paluchku we shas wala kahio na luchku we shas wala kahio me gudio maño kin su pa jamo iguala kich pasi khambanda thawe naño Ay su yo chao me van a we chunde na eka kasena uña gudio tenuta te kusuta shidan pede se cha we chunde ya kinch kinch ne to peu na u he na nyu ma nyu chao yi cha Ay su ba get kwe e un jich kwe nas peu ya pa chao yi ji we kwat kwe pa chao yi wala peu na u he yak Jas pasjamoi, jah peun has pasjamoi, wala ikia kisane ke jasu pasjamoi handa. Jah peun ha wae nanyu, jah pasjamoi teku suka sihak se witeju, tenuta nanyu, jah pasjamoi wala su na wae nanyu, nau wite suka sanya kudio, wacunde nau ah kani bang cumeta nasib ta se jasu panna. Aju jah pasjamoi, ender nego wae nanyu. Jak cak gue subuh na tu, ayo supaya jemui wala puitas na wah nae nae ente nanyu. Jas supaya jemui kue espa acu. Jas supaya nak cawai kue pa nak uke wala kih meba teba uga na wah nanyu. Jas supaya jemui nahin se. Chao ja katega hang ze kinch kinch ka unski bo chunde manyu spuch na wai na wai chunde eka hu wa spuch na wanski puch me wanski na yu ai su pa jamai wala yu chunde na yu as yu chas pa jamai wala ka hi na wa na bat ko jawai da yu e go jam us pa na gna yu chas pa jamai unski na wa na ente Jo ai subite sus ni bayuha na nyuchas pasa un se chai ko shak patamoi wala puywa na wen na ente na nyu i ko shak patamoi kahiu na wen

wena ambas ko tawai sunanyu aizu ba jamai nume sukan hawunya tananyu aizu ba ma ujab wala newa una wena nyu ja jet ko su ba jamai handa jap kha khe jamu sena upane ko nyu ja su ba handa jap u ipi je nanyu ke metao anchente yu na sek pa wala cha cha un sananyu na u na tun te enze no mestek en pa sek na u chu ja so pa jamu ye tun cha ha nda ra ja so pa jamu ye ki we bas kanji na we na yu ma nyu jamu ye ai su ba nam ba su gut cham su yu ma su yu ja wa chan ji su ba um kha ju ja ji we gwe ba se ha nda ra kanji na we na yu ai su ba kwa shi pa jamu ye buitas na buena ñu mañu mañu sha so pa jamu yi e u ja su ba han da ra mus kib na u he un khana ñu ja mañu pie yat ko su es pa jamu yi ka bi ya na si wala buitas na u je ja su pa jamu yi sta ko bas e u chu na u khana ñu ja su pa jamu yi yat ko su pa jamu yi e u han da pe na u en ka ju ja su pa jamu yi mus kib na u he un khana ñu ñu na un kuhu yatwa wala witu thauna ja suba lime ai jak wash mutu na wo haziu ai suba tomo iguala un skip na wo he chunde ai sta we man she ja sam ko magyo na ja siu shunu ai na pe na wo ai su yo na wo ja lime ago yo se shunu hez me da aziu ja suba tomo ya ai yo wagas kal de yet suba with you ai kwa kwa ne host wa spa un skip sha ja suba ja moi tsek tsek kha khna un hus tanu es es you ja spa ja moi ma wa han da ja thing na wa i ka ze wa chun de a sham wala su yu ai ka su yu ja hi metha wo ja su yu na sta p kha khna si pa gi na nyu te pa ashna wo wu ja wu wan da na ba ji metha wo ai su yu jas paskar shonde ya uz meda zio ai su bajamo ai handa japu yu pi na wa namba su ko zavalta na yu handa cha su ba kahio na wa na yu e go ja wa ne khina un sau na ente na yu ai su ba ne me su ba ka na un sau na ente na yu jas paskar ai handa japu ita na wa na ente na yu e go ja cha su ba Pede ne khina un sau cha e gwa ja i ku sone khina un sana ente na nyu ai suba wala puitash na wena batu go zawaita ju na susni gwe bas me hakshei go shak pa jamai handa puichana wan kau